0: Dion, sodium, yando, to gandevo, benaya, woman, bonabeazo, eh, de sonando, de na was all bone, no, as the America, Dion, among the blow trump de air, eh, de su, eze de moe, num melopopo de, ninometo, numimoton, troton, na yigon. Ewe no wazo
1: kwa. O mi kwa kwa me dimbo, mi ti me dimbo, mi do me jile oku. Buwa yi, uwa we yi do. Uwa. Egbe ya.
0: Egbe ya. Bo hen, a chonunde, ye yi nunde, buwe nan ataviton. E yi kwan ataviton, alo voa. A neje zombo ataviton yi lo mi mu. Mpwe ngbe yo, na yi glemen, bo hende. A monde ye yi no ton wak bezan men ton men wak.
1: Po sisi do nou mek po?
0: Eh, sisi do nou
1: mek po. Ekbe di yon mi yon mo yon po mi tole nan yon yon po wame kaj men e. E ti e ji vi a ban yon lo mi.
0: Eh.
1: Te aso mi yon wana e kade?
0: Eh, nou e a mando wwen dole yon mi kenken men. Dede ya o de le de. Bodo nou blo e nou wwen dole yi nou kon. Men ya o supo de bodo hen wwen dole kwa yon. Ye de ka wwen dole kwa we ta wwen do tome. Tome di yon. A mwa yi. Pon de non ton ne yon. Fa ta vitwe yon lò yon men. Ma yye, alò, a sikba alò, ba o men. E blodo, a se ye, non wewe ko se ye, non a ta vitwe. Bek a jè, ton, a hos wewa do bon goudo na.
1: Ou a bon mado, kouye nou yon, a blonou yon nou men. Bek be ya.
0: Bek be ya.
1: Be wado, dizon li yon, bo dizon li wadi, ma pon bo wado gan jè we. Kouye nan du gan. Bouletou, mwen wito lebi, kouye re.
0: Nde tin bataki. Bo e blo. Bo tofa bekande ni yo. Ye yo mede le do lali non le. Meze lali nan le.
1: Lali?
0: Lali le. Ye mede le we bo. E do a khosu doudou mi tome yo. Ye jele no do avode le we. An mon symbolo do enzi. Mon boy, no bravo façon. Bon, non, zinde mele, boy, you know, ze, daeton, yodo lali. Ye de, you know, ye aihano, a hosuton, conseiller mi ton leve. Ye de, renando, chobo mi de le zindo. Bo ye de le, ye bze do hwe yogbe. Bo a hosu de we kobe azo, ene yodo hokbon, a hosu hude. E ye we kwe menu konton de, ze lali nou mele. Bon, e ye akpen do, de tak bade nou nou vi nou vi leme. Bon, ye do a hosu o. E, jidi de so de ya. Bon, me gosin a onli we ya, akpa o kale ya. E, mi ye gosin to de me we ya, e tou. E, hasu me le do on. Ye waze, do e dele yo, niti zin zyo keka bo. Ye don dudu men nou a hosu wa. Ye bloku de ta nou a hosu wa o. Bo diye o. E ye waze do te tam. Bon, dum keka to fa di yo, cho a yin yon nou bonay mwa soto yo, angbon lali non di.
1: Angbon lali non le di kwe.
0: Bon, keka je ikbe, do mi de gon, do kufon kwe yo, mi simblo n debu, san lali non mi ton le ya.
1: Oh, ebe do kwe yo gamme ona, ibi kwe do. Ni ebo kwe nou be do kwe nou bo, e zon fa kate, e zon fa tanjen yo, e non yen wii.
0: Mwoye.
1: Oh, toro mi tole na koro ho kambiyo itan do miyanko otita koro yoro yoro we bo nasi kuyi ho kambiyo oto po oh, bo konon lupon di dandukpa so mi ya kwa kwe e minan do yi toro mi tole na yi
2: Bip Radio
3: Kime lo po nou ba so ton lekman
1: oh ho kambiyo de do to vide si o de so di et si on compte il va attendre dans il roule le matin 01 52 52 67 67 sont les nagbon fin et on les nagbon au 01 90 77 05 05 si au nom mais il ton temps au gagosin d'adalesin à kotame do abunusa yoji ok yon bode IPV gandou nou gabe yowe hosa fi toro mito nou konon konton edo kan nou finene yo do nou isya
4: do nou menasi do di
1: nemi de ka fomo
4: me fonga di
1: kuyiro misi
4: yowe jato koko di
1: kan onje misi
4: yowe yon do Rodrigo angba fore
1: domina ka hori biyo
4: yowe yon chino te akba asan
0: yowe yon do nou
4: Ok, yon, dibet,